kalibot ya. Du, tanong mahila pa to. O di lang mo ba tato? Maapu o di mga tato. O tilala to bahasa bolo po niyala po tunua po tuhata. O tilala to lo iya. Ende bolo po tunua lo may amia tia. Wah, tia te has din Daniel. Bolo me iodu ola po-o-po-o data. Na bo ando to udi po mahindu. Amia tia tata pumopo elamai. Lolaita isi-isiani. Wau, dilamu palongo to hitua-tua-ua. Ti diopo udongko wade-wade to polo dulahe odie. Inde bo oditopo. Wah, tia mahindu po. Wassalamualaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.